Pini labang so aja me kalong ko PPC ke rot ke parju ponji ma labang so putar lam the che pa jirmi da mixena. Por phai trokra minit ke pleng lute kangdu kardo maluna ja me ang deng long song sona donang litum arju long ji. Por phai trokra mi thom ke bra pho pleng lute nili lam the ang deng long rubjili rohang pi ke than pon. Alam jir nang litum arju long ji adun thu por phai trokra mi thong ke bra sirke pleng lute pinia sarlam the jelem te che bhong pot po putha nang litum arjulo inji por phai trokra mi plike pleng lute karbilun barim aluna jai mek angdeng long son son alun nang litum arjulo inji adun thu por phai troksira mi ke pleng lute toklang jai mek angdeng long Important of rural education mate rong rup along lo ke charlie kenang sot aputhak william singnar principal harlong bi velong bi college daithor lapen hudbang helwilin timung pe angpong nang litum chuchiput arjuloi ji Labang so jame ke pinisya kaswani di fulong kapasitak ikcheng hela. Lasi kado kawita por pai troksila binit ke papor nang litum. Labang so jame karjudun tingni ikri. Por pai troksila binit plike pleng lute lun cito jame ang deng long asan sona lunang litum arjulong iji adun tu por pai nerke pra binit kripo pleng lute. Dia tha porphai ner kebra mi thong ke pleng lute karbi lamar janaluna jame kang deng long son sona lunang litum arjulo iji porphai sir kebra mi kre pho pleng lute hindi ghazal luna jame kang deng long son sona lunang litum arjulo iji porphai sir kebra mi plike pra pho pleng lute english luna jame kang deng long son sona lunang litum arjulo iji adun tu ada porphai ke pramit krip ho pleng lute lamera jai me kang deng along important of storytelling for children at home mate mithang a hemlong osomara tumaphan tumu thanang je putha labang so aputha ke tok abang Hunali rong pipi lapen ketana bang ken sing taro. Labang so ajay meke pini si akaswani di fuolong kapacetak ik cheng hila. Lasi kado kawita porpai. Ke pramit krip ho por nang litum labang so ajay mekar judun ting negri. Porpai ke pramit thong ke pleng lute. Asamis lamar jana luna jay mek ang deng long son sona luna litum arjulong iji. Adun tu porphai crazy pleng lute

non hen jong nang le tum ke ka nga dong bc kar cho song hin pen lun arju lang tang lo adun thu bu pen te ron la pen ari sang ho kilo na lun ser phu tu po arju sina

Lapona pordon itum kang du kardomeluna jamek ang tengalong sansona lon arju loing tanglo. Lake akaswani difu. Aduntu rubjili ronghang pi. Ahin ben kethan alamjir arjik senang.

non ha jong nang litum lam ning terang kilo na lon archulong tong lo lake akashvani difu nang litum chai me karjulong bom lake karbi lon bare melona chai me kang deng tatang tela bang so chai me kang deng long pini kirot ke padu silun archiklo na hemari ing jai kilun hanri bong alun

0: chênh lang to tang te arjik sina
1: non het non rai pen le monira tum ka chi hung kalilo lo ka charli la pen lo ke thek la ke ke ba phrang ang thek pusi sumindar adang ta me hoklo bonta rong rup la pen ke pa phi hu pa hawar pinang ana di malong ke lo ka charli ka chi hung he anchot kalesi awar saika ve ajok pir thek ba phrang dun pikalong pa phi dun hu pa son ben man tangte lo ka charli ko ana kinang sotlo la pen ka pa phi hu awar arada phan lo ka charli pen ko an se phrang pon thek po la hayalam ka chi thandam je phan pura harlo Longbi Velongbi College, Daitora Longa Principal, Akehai, Sir William Singh Narapansi, Chupaiglo. Alang Linon Ladak, Akashwani di Poor Studio Rona Ingnik, Edlo, La Sire Dunan Karjudun, Arado Anna Pansta Me Cardom, Nang Pajiriglo, La Penali Pansta Me Cardom, Nang Pajiriglo, Akehai Cardom.
2: Cardom.
1: Tante Akehai, Rong Rubanat, Mate Rong Rubahavar along, Arada Tumapan, Luka Charlie Alam, Si Lija Tantam Jia Potsi. Kupia Potsi, Rong Rub Mate, Kepapi Hubahavar, Arada Tum. Luka charli ke nang sot ma la so puthak nang li radio nang kar judun arada tuma phan thanik jima
2: haglo pinyar ni itum bharat angkang pipunon asam angkang pipunon apan kar biang long angkang pipunon sutam ni itum ki ong dong ke rong rup si mane ki ong lang
1: kala
2: apot si ite tum bharat angkang pile therapy nang gi puseta asam angkang pile therapy nang gi puseta ba kar biang long atok anota kating thor anat king kam chom damrap chom di prodang te ite tum rong rup anat loga charli ahina nat bangke kepa prang pon akinang sot bidong la bangke people si rong rup anat ite tum loga charli anat kachi hungnang kok pulo pulang te ite tum chini pier the anat e lang namna pulang te ite tum chokama hin pen lang sitami ite tum rong rup anat pen si ke ong dong data phan pon non longri phan pon tami ke wang do la pen jo padap ili kichu phan sitami katiki kang hoi pen ke long ason sitami ile tum rong rup pensi la pu rong sopina ta ke wan la pu do la pen an part of people si pini rong rup manat loga chali na ching thonang ka pula tang te pini ani nan putami ile tum kroi mang hu ta dubom lang ite tum de tami la hai phan sitami ile tum lo chali thek la pulang te la hai phan tum kache song ta thek di an part of me ile tum ok pran ahina nalle langnam sita ile tum jongsi hola ki angmut chot arada tum loga charli annat jongsi chihunglo protangte ile tum okprantami rongrop along ke do ile tum according jor tum at anstami ile tum okpan me senpen atum do thekpo lanpatami pinyarni jutang jubat punon lamelam chong punon ile tum rongrop nasi ke onglang lapen apuro phandar ta rongrop si dolang aposi monan phia phan ile tum mu apio we tum phan ile tum ke than ponji ki mom ponji sitami rong rup along si la ka do ka be do atlang aposi ni ni ga matha lo la pen ni di ka long lam bang ke ile tum rong rup anat loga chari ai hin nat ile tum ka ching thor nang ke akenang sot bidong pusi ni de khoi dang
1: kala kala a hok pen iglo tang ta ke hai nun bang ke rong rup ar lo ma de ke pa phi hu ba war arada tum loga charli ku pia the po se la tum mane pa phi vre lo nang li ga chin ya teng bulo te la ho
2: la ke pa phi hop ile tum bharat angang pi le lang apen asam le lang sitami la pen ile tum kar biang long sabet le chalang stami ite tum isibet ke kalidata hai ite tum du ota hai labang song bang pen isibang ke ite tum kidam ke wang atora ta thetan ite tum che theklong me thang ta lan part me charli a hem sitami ite tum klem no tema sitami me muchot na pen la son a meg bon lok la puson tami ite tum usamata matami ite tum san thekle ta hai la penan part me ite tum do do olang copy policy ka chi hung hida tama bangke monster me ite tum la kedam ke wang atora la ni dim pen pula la pen ite tum loket han atom stami along pen along bangke ong par pi tum tan do pima pulang te government a policy pen ta hai lo pupils teacher ratio asan lang po in not than bang lo pulang te bang thom kep lo charli somar nang ji po rong rup ke somar ong ida dim ta do la son lo pulang te bang thom kep pen pe te ke in not than bang phan na pi dek te pula san ta do ko ge ti la son pulang te rong so pi nat bang ke ong mu chot po na pu bang ke than bang thom na do po pan ta mi tum pa pi hop rong nat bang ke ke koi ke kalite ma sita mi asap ini tum kilang par pison nang nak titi nasi nili pune mang ke non lakado ka bitam tam tamil lang don lo pudang te mo phi ching thori phan do la pen isia bang ke la sikik entang athan bang tum ka vi ta do nili hala sarkar pen ke pang ni ari ham phali pugal di mon ta me jung jung pen me thang chi

0: Dot calia hem tan do alang tum tami government aron teng pen nason asat lang ki un e tum ta son tan do ili pudam kangtung mangke
1: kalang
0: si lahai pan tami ili tum well trained kali pudang te sekik entang kali binong pudang te ili tum usomar tum han tami ili tum lok cari hem na wan teng tedanti lahai pan tami si kipa pi imu chuat ke lata ison lo pusan sini lima tan tam
1: kalang kalang ah pet iklo ke hai tang te ke hai non het nang lila teacher pupil ratio alam ning je iklo rong ar lo ke usumara tum apai jum hek po master inut a class ke kaprek kaprek kaprek pon ke inut a master ka che song nang ji la so joi neta kisung ison lo tang te la so a kisung pen ko son si li rong ru bara da tum pan ka pejok thek po nang li teng po lo te
0: nili jung jung ma tha bang ke sarkar hin panami asap rdp chodra la ptr pula la so reso phat mang ke la so abang la so teng ban si than bang tum pivek nang ji pukali si pang baralam lp school along jung si somar atum bang thom ke vet pulo tang te than bang inut vet ji
1: kala
0: pulo tang te class is c pen class 4 an ani si si la class 4 ke than nang ji bang ke inut vet ke un ibinong na bang ke pon la puson an de ma bang ke sarkar atum pen pang taxi la pen hodak smdc tum smc tum tammi bang solam chingki si sarkar apan tammi pachini la pulo tang te ko pen ya bi dipen atum klemra holodak lo pathania phan sik thega sonte etung pa pi hop arata tum isi ka ching thorna bangni puson sine likroi
1: kelang kelang aho pet ilo itang ta ki hain rong arlo pulo te pin somar da do arlo somar da do ituman te ra long ke arlo somar tum ke pa phi dun chet pin somar tum pen la son si li ki thek long ke ong tang te rong ru bar lo lu ka charli pen a jong arlo somar tum ko son se a prang ke dam thek po lu thek pulo te ko ana prang dam thek jinang li ka ma tha teng bu te
0: mo pen ri than la e tum ke ki ong dung ke rong ru pen si ke ong mane population ke ong la song bang pen achitima bangke iritum nimarie tum pustamile tum puthip un
1: kalang kalang
0: jong si niatum la pen paimarie tum loket hek ang loket kadoga vita lo thek pet pulo padang te alang tum mithang ok pranta kache lang ji si avar saido loket hek atum iritum pangbaro padang te loket hek thi tuman par alang tum ok pran kache lang la ok prana nat ke ba prang iritum thek long
1: kalang
0: la pen an part a me usomara phan ka je thang chi mumta la loket thega tumbang asap mane kiprik dong dong chot binong la ni limi thang ta chi chini lo
1: kalang kalang
0: jong si apile thekser te asomara tumta me ki thek ji aphan is ekdom towar bangke la ke thokrong lo la pen chokama hin na chita me jong si kemisen apai kemisen animari pulotang te alang ne tum hemrit ka chelang la pen ka prek anat la koson si tangka paisa ki dem ki bi la pen ka khurot nang di ma la kado kaveta loke thek thi tum anpara loke thek tum thek mu chala posi nili ke matha bangke nimari tum la pen ar somar tum lo thek la pulotang te alang tum rong ro paching thor je phan isi the tan ari sim lo loga charli bangke
1: kala kala aho pedik lo ke hai nang te non het nang li kaning je a beng asom sine li nang mang thun dun asom se jiplang da dik po jo e lo thek lo bolo te muni da tum a oda dur tang ho ki klem ki dam ki du ka chipang the rai hui lapu ka chi prek do ma la ho lo ki thek the tum pen nang li ma tha teng bolo te
0: ile tum la bang so lama bang ke nilita khroi pe me a thema loket thek atum alang tum lo chari hem long achari la pen loket thek thia tum by school dun de dat atum la tum bang ka prek do ga do binong rong ke paching thor ji aphan de da paching thor ji aphan loket thek ari so nim so tum alang tum pen ke klem kam ile tum lang nam no putang tem hola ke thek thi tum an par la tum klem mu non ile tum pangbar da me sia rong dong si adim aklong arkok et la pen la bang sorong inthiat putang te nang ni chini ji la ke hola bang so arong hola bang so dim along ari sunim so tum ki thek muchot ki re muchot la pen lu chaari ke thek atum si la puson ke klem nang ja la si hok pedalam lo lu chaari lo podang te rong rup ching thuranat la pen awada dor nat sta mi tum ka ching thul du
1: na hok pedik lo ke hai tang ta ke hai nona bang ke lu ki thek ari sui jang atum lam sin ni lia sap nangar juing tum nona bang ke lu thek le det hong chong da dam de det sili tumari sui jang tum hanili tum ke thek long ke ong lo thek po alang tum phan rong ar lo ku son si kapachirap dun ji asai nang liga ma tha teng plo te ki du ik jila ho
0: a hok lo ri tum adya da ri su atum ye tumar rong ar su tum tami isia por lo pudang te kam ka chokla mon thek thi chong da dun thek thi pena pot ri tum ko na ni helloving adim si chong da dam dam la hai akar lo long peneli ta ining ar rong par pi mon sta mi ili tum sta mi la lo ka char ri anada bangke isi hini ka

0: Lipunai bangke la skill la idea sai ek la puson in tum kachari kanang sot asi la lo chari hem long kachari that kali si itum kapri ka hinanda tabi itum katiki punon la pen itum kidoi ke pathu punon la pen ladak itum methang long ri long la puson mesen mesen adim dolang asi la puson adim long jong si itum tangkha ke pawang ji atawar itum jong si itum sik pi thek protang te itum loke thek ari so tum tamme itum ke hlo dim dam jok ponji alam alam ini tum arong itum adat ki ige samadim ta do rit do langsun do lapen itum rong along si ajada sonta do yat apot si ini tum lahai le ini tum jong si klem pa me dam pa me plotang te ini tum ari sunim so tum ake hlo le dam didat tamme methang hema char chak pan mangke ile tum methang long yong tamme do ji
1: kalang kalang ahok pering lo non het nang li kaning je lam bo si nilebang e nang nang deng dun thudet ason lo jo e uwe gi mi mate risui jang tum ka pregadim chong da dam et la so dim long pupilo ne vocational training la puson avar sai kunat ne pen la pu kithan kimum la puson avar sai pite rongari sumar hongdam ige de jima ki hai lo nang le ka mat ha teng pute
0: ahok lo ire tum la puson le jong si klem thek pulo tang te ile tumari sunim so tum ki thek thek ali thekang se thema ile tum ke ho ifisar pusar hot pantami ke se ke soi ke rat akhai
1: kalang
0: apasi nimari tum tamme ki phir ga thak pan danglok pin samar tum tamme ile tum chi chini lo lasi la puson pen tamme ile tum jong si seke ki pi dim jong si ile tum klem thek la pen risonim so tum apan tamme ile tum seke pi thek podang te an tamme mi thanga ke ngachar jabi phan tum abar sai do la pen pata me ladat kali pir thelang bangke ladak asona san ga chari nai do lang ile tum traditional kali non non a phi nang eklang son than pen cherap loga son an non wang bom lo la hai tamme ile tum seke and lo podang te ite tum ake hello dam nang ni methang adim si methang anwan ge la ke do vek lo la si la puson le jong si sarkar pan dam mi matte ngo pan dam mi la puson ase ki jong si le tum pithek podang te ite tum ari sonim so tum methang rong si chidop po la pen ri sonim so tum jong si rong ke do lo podang te rong ke la ke ami thang si ching thor vor po
1: kalang kalang ahok padik lo ke hai tang ta ke hai rong ru bao som mara tum pha nona bang ke ning kan ki dam tang ning kan kep krephong bong punang ho technology bang nai tang pigason se thek long lo tang tin la so technology rong rup mate ka pa phi hu pa hawara tuma phan akirap si ki ong ma akana hok si ki ong ma la technology bang penang le thek long ateng pulote
0: a hok lo ke dam tang ning kan keprep ho apen lo ile tum along men men nang lut chok san thak lo ile tum si chini dun nidat se tamme ile tum ke nong ke digital kai sinang le thorok lo posi ile tum la dengdon intung ti pusita il tum alu nang lut alo pena posi ile tum along aki meta ile pak si thak si dokok lo la pen aki hendo san ta ile pak thak si dokok lo la so long apia po tum la pen ala themu chala tum jong si langon la pen ingsiron thek ingkrung thek prodang te aki mia san ta do la pen jong si langon thek prodang te da aki hendo san ta do si pinyar ni ki mesen loke thana lamar janta ile tum thek long la tamme ile tum langdon pen ile tum do chali imi la pen par da me recording class ke thana recording ta do la si la kadok awe ile tum lindam et langdon et lo purdo tang te la non la puson ile tum along digital a hormonang kilo chok ke isia bang ke mission pusini li puji loka charli ke thek ji anat bang ke
1: kalang kalang
0: mata me nang ni jong si odong thek pudang te la ke a ke hendo na si phan e ponat po
1: kalang kalang
0: si a ke mera do a ke hendo da do
1: a ho pe dik la bang ke kalang do tang te a ke hai non ma lom rong mate ke pa phi hu ba hawara long usum mara tu ma phan ili ke thek long ke ong nei ko pi ma pulo te school drop out mate school ki dun ka pa beng hoi apai do pigason ili thek long tang te la so a school ki dun pa beng oi ti ti bang he ko son ku piki klempen sila ki khang pola honang li ga ma tha teng pute
0: a hok lo ni le me thang ta lo that mang lo si isia bang ke ili tum ni le tum la he lo ga thana tum ta isi mane traditional approach of bang ge isi hini bang ge ti u nang ji mane ni le english pen pu da pop pupil centric pu he o somara apansi ke pathe pu aloga thana bang ini tum nitum la senior tum kha bang deng dirat
1: mane
0: no se chali thubom lang asi people centric o somara phan ke pathe pen loge than le jong sin kadok awe lo than bang tum tami deng na pen la so ateng ban si claim prodang te o somara drop out bang e kom ji kang hon ke pat dok ke pat lo ro pen loge than la son prodang te o somara drop out bang kom ji la pen part ami ini tum ke lang nai bang ke o somara background ta lang nai ki duk ke lomo soma jangre jangreng la pusona tum apantami lothan bang tum si arpu dolo anghor dolo lang tum kopia kisung man si class ani sinang lo nedat man ni nang

Non hedh gjak në litum. Ahir la marjan pen lun arjulong iktang lo. Lake akas vani difu nang litum jai mek arjulong bom. Lake karbi la marjan aluna jai mek ang deng. Totang te labang so jai mek ang deng along pini kerot kepadusi lun arjulong nang. Havar la marjan pen. Alun kilun bang archana timung pi. Alun alam theke puan ajupi. Tatang te labang solun arjik senang.

Lapon pornang itu, karbi lamarjana luna jai mek ang dengalong, sonsonalun arju long itanglo. Lake akaswani difu. Non studio guri porpai sirke plengji kai kailo. Lasia duntu guahati pen kapacheta puar ancelik baturi asamisalam penang itu arju iklong po.

Non ha jong nang nitu. Akter wajdiya hin pen kilo na loan arju lang tanglo. Lake akaswani difu nang nitum jay me karju lang bom lake Hindi ghazal la loan ajay me kang deng. To tang tela bang sa jay me kang deng long pini kirot ki padu silon arju lo nang. Nena Mehta la pen Rajendra Mehta kilo na loan. Kya kami hai?

Lapuanapornang litum. Hindi gazalalo na jawin. Meg ang dengpen asansanalun arjulong tanglo. Lake akaswani difu. Aduntu. Western music mate English alun na jay meg ang denglong asansanalun arjulonang. Totang te prangsi. James Blunt kilun. You are beautiful projectsina.

Non hai jong nang litum, James Blunt kilo na loan arjulo iktang lo. Adon thu Desiree kilo na loan arjulo na. Alun ke, you gotta be.

Aok lapen busupi bana orahan culong pupusi aning ceparong prolo. Sarbra bang hem nang le rokpen asupua kleng abang arjulo. Opo kolo workok poke aki bia bangta. Opo kolo busupi banke pusi arjulo. As sarbra bangke ing tong arlopen workok po apeng NC jo lahelo workok po. Aku puthor ing tong arlopen busupi bana peng NC jo. La hello bosupi ban pu paklanglo asomara tumke mahupronglo kopi si bo kali det ma pu lasonsi osomara tum tumo kithan arju je ongte malom so kaparju prong je phan kapamahuprong alam ke than si akemi malom so por kapamahuprong alam than lo te puthot ke than thu ji atomo ke osomara tum arju thupo

Lapuan pornang litum, karbi lamar jana luna jaimek ang deng along son son alun arju long iktang lo. Lake akaswani difu non studio guri por phai kri siramit ke pleng hote. Delhi

0: lang helo e pran, lang helo e chithi. Lasi lang pache ho de tri. Kijuna lang arni vang ta minit pho pen minit kep an apor par clock pe mera puthot pang sam thuan si lang jun nang ji. Lang ka peso I aketili mate aphule along a mat si pang sam nang ji. Ka pre ka phule along jong si lang pe joy thu pulo tang te labang so lang che ho thu de ta hai. Dong ko la pen lang tu akung araya long lang pache ti wok long le det nang ji. Jong si lang chi ti wok do pulo tang te labang so adim along bleaching powder mate aduk rig pen tai nang ji. Ninchi big tha ki jun alang ki bi alang bong mate aphule kaiketa divyer nang ji langka chu ena huta iri pen chi phuwok nang ne abe ki ding ke thon tang ahar lung ason pen si lang chu sok nang ji
1: lage akaswani gohati mahabahu donmarli adun thu lunang deng pini lunang deng along lun che thak Asana Sona Lun Arjik Longpo, Tantia Francia Lun Arjik Senang, Don Sing, Teron, Lapente Barirong Parpipen Gilun, Aluna Lamte, Senkrenga Por, Nang Lilote, Arjik Senang.

0: putang lokhi simun yin bi pan ladak par yimi ta pen ke pang bar lam thila pu hilo non ke i tumong bong ason tin alam ta che than pon paminangi laso ang bong ke nodak ason ta aki menai pu nang che than bang do ta hai sita kahi nodak ason phan itum palang mi dun nang ni ahok pet ke mesen ke ring rapet ji ason si itum ching di dun pet nai lapuson hai hui si karbia khei ang bong ta lun sara lun ang bong si karbia lamet dak ardi pedo pon ason si tak tempon lo pen ason hatha si karbia khei atum yong si yutang ji bat mate lamet pangchu yil pute la lun barim pen a phan pen itum ke pangchu pon dunai
1: Lapuansi lun city mung pen ke than pon lam ji rar ji long tang tu lakya kaspani ghati mohabahu karbiang denjewang lagi medium wave long meters paru plira kresira tokbor pho kilohertz long paru

0: sarbura sai pumata thiren nangpo
1: kale
0: non ki thurmi ri so yang tumta wangsi labang so sai ta klem melo na pente nono ke aporlo non ke arua chiklo ta ki juthu pojo sita aru punon vosik punon jakhong punon ba jang mi chiklo pen ha jakhong chiklo an gili tum sai ki ti ki aporlo
1: kale
0: na si la monsun rin da ke wang ya aporlo na si la so hut jong si ni tum inkya an edun somdun asai te tiki liputang te la bangke reng epo arong do anta ili tum ki arong do anta na si la inki an mate la ke seru aklim jong si nang litum eji liputang te sericulture department long humri damon nang litum ake joy ben da long po implication isi pinon je nang litum nilitum ta inki an eing tu na si inki la ke seru a sidling mate arong aklim nil tu manang pinangi pulote department bentanang pidun po apene yang si nang litum ingkia namu ta long thai welo liputang de department long damon ingkia namu ta nang dudun po ake joy pen son se nil tum non pi bom lo aporta apor lo mati
1: kalang
0: na si non apor chit lo nang litum nang kahang la na si non wang bom lo lai la awareness program ajata penang an ge dolong lo agriculture pen na si kachiniya tum ong mu chot lo na si aklim ge pon tum tanon ong bom lo na si ki thurmi ri so yang tum ta lata esona sailo kinang sona sailo puma tha pen pen ta lake akesara tum ba sarpi sarbura tum a sai chot puma matha thesi la ri so yang tum ta wang pen la ya sai ta tiki popusi ning the parpi
1: choro par la khai nang li than pa chini pon apot tang te khai ili tum kaching ki cha than pon ang ji ke ding piklang mate do piklang te ma nang li samay ke than pon kang tung ji ke do olang ta hai poi phi samay li tum phan apor ka pa thik la pusan ta do la si nona bang ke nili apor ke choklo la pusan si thek long lo la pot a khai ili tum mo ke wang ji ar ni ar ni ka prek le ili tum puthot angko angton pen mate kosan sila bang so war sai mate ala bang so sai ke klem pa meji ma ka pregar ni leli tum jinki che than pon thulo nang lasi pini ili tum ka jinki che thana bang ke lap an le re pon iklo nang nang li son suri asai le do bosta me nang li sai che open dak akaswani dipu asai am an wang pen nang li tum department ahin pen penang an awar sai ki pipo na lam the sa me nang li than pa chini pon opon nang li phan suri suri akardom sita me puthot nang pa je thule ta lag ke hai
0: kardom
1: lasi pini ili tum ka jinki che than ke lap an le re pon iklo nang
0: Ilin benda nail tum kadu koi phanta apne radio karju forte injir do ana phanta ilin ben kardom bajir si ponji nilita nilam te bajuri ko
1: tang te pini ilitum alang li pen inki ke me ka pang reng nang ji lapen ale apatha ka chingki je than ke lapan se kang ton iglo kardom
2: lapana por nang li tum rong rup acha me kang dengalong pen inki ke pang reng apatha mongol singh rong pi alang li ke Sericulture Inspector of Vyaskar Bianglong Lapen Hudbang Phandar Teronabong Chihu Chiput Arjiglong Tanglong Rong Rup Acha Megang Denglong Pen Adunthu Unemployment Mate Voreng Tilong Lea Putha Rup Singh Bela Pen Hudbang Prodibrong Parambong Chihu Chiput Arjig Sinang

0: Cardon bé cái hai
1: Cardon.
0: bé cái hai pin lưu lại sửa yer loại tông pen kaja tana gi alama tê pi bi nong bang kê vô rê ngô bar sai kê long lê kê ong rê pen a kê sung la pen la bang so a kê sung pen kô pu son si kê pa jog jima la hello alama tê pi bang kê
1: kadang
0: la sia prang sinal gi sulang ili tum a det ar lo pen cheng lok pir thia dang ar lo an ta non a bang kê lang dam lo lê putang tê pejo pejo pen vore ha par sai ke long le pha sia phio nang kam ong phio nang kam ong la pusan si tum le thek lo tang te la pusan vore ha par sai ke long le ke ong waret ke pia polo la bang salam the thani ma
1: ar di the dum ala mi lo se vore ha par sai ka ve lage asi tin adet apan ta phere me me a kisung lo okol ili tum adet apan chole a kisung buta kali tirthe asi tin adet ala so a kisung penge non
0: phobom lo gala
1: asi la vore ha par sai ka ve pen a jok jung jung mane a methang apan pen la pen methang ham hang apan ta asa pu kisung the dum do dam ko
0: gala
1: nasi vore ha par sai le a ve lo pulote people la penang ana a kisung doi vore ha par sai ka ve pen a jok dharo yong si inu da munit mana boring apa saya, bagi akam tengah kama awe pulote alang ni, akhirnya nu akam amukata.

0: la so phit ke position det pen ke latching nang po o so phan ang ho paching ko si mok bang pachu papang cheng nang po next bang ke attachment pulo attachment bang ke o so phan itum bang ang ho papang ko si la si la morathe bang da ke nipples bang o so ang ho lo bc la pen lang nang po je o so bang in sip thek ma thek the ma kang sip thek ke lang I phan ke Usuang ho pura in ko vak ansi la nipples bang ba moka the bang ang ho lo binang ji la det pen ke hala a lips bang ke duita lips aruma lips bang ke hong si donang ji nipples bang a lo donang po la det pen ke lang nang po usu kang sip bang ajul do ma ve ma ajul pen in sip un mang sip la kang sip pen alang batai hini batai thom in sip det pen ke alang so amok lang joy po la bang lang nang ji Also bang batai hini batai thoming sip de pen also bang joy po la bang lang nang po pai bang thek ma thek the ma la le thek pakalo pulote ma thanang po je also bang mok chu thek pakalo la son si la ke jot mo det pen within half an hour bang cheng phit nang po ba pini sijerin tang ho ba un e det tang ho pulote 1 hour ba ko an ma ke prap la son thot si la bang cheng pulote inke la det pen ke every 2 hourly also bang han pachu nang po La son si judi 2 hourly un 8 or 3 hourly inki 24 hours long minimum 8 times ke pachu nang ji. La pen ke kapachu ke cheng si ke judi first time mother pulote moklang ke wang pit pe ni thom ba ni plia pit si wang ji. La si da kamatha je moklang a vidya tang ho pini ga khil si pinang po tang ho chai nong ga khil po noi powder ga khil si pinang po moklang a vidya pula son thang problem ga li first time mother tumke apol nang chat. 3 days ba 4 days of hit si moklang wang ji la si la soang bong ke moklang wang we dat si oso phan pachu che dat pugali la oso phan bang pachu len nang po jot mo dat pen mo hat ki puson within half an hour ba within 1 hour ke pachu vek nang po inke pachu len nang po oso ko an ma kang sip oso moklong in sip lo back pen signal dam po apaya brain long kang chill lo oso non kichu phan ke nang po pula so signal dam po apaya brain long ha brain long pen inke la milk pang direction wang po je bang han je milk pang release nang po po ke milk pang wang po la si ka jot mo pen pachu phit pen pang sip len pulote tum thek dam long lo je nini ba nithoma phit sitame wang dat titik la si la fast ke bang amok lang bang thek dam long lo je wal phit titik itum kal bi tum sitame ba parok tum sitame thek dam long lo wal phit titik la si la so first ke bang chenga milk ke la dak ke antibodies ba immunoglobulin ko an ma vitamins minerals sop la dak si do at lo la ga ke me nai si pu dam po la si la support ke wal nang ni la bang pacho det nang ji fast ke bang cheng bang asap o at hu son al that big ji la support cholo pute o so bang mo ke so pen sita me che fight un po mane la dak si ang ton gu te ke so man antibodies huta do lap lo La si la det pen ke ako next milk wang tu po mane two types of milk do itum full milk pen hind milk full milk pen ke first ki chu pen ke wang ke cheng si ke wang a milk la bang ke matro so phan non itum lang ki chu na son lang jun det te la lang kang it al so lang kang it si pa me cho ji hind milk pen ke la bang ke so phan energy people la pen so ke the ki ding along help po la si la two types of milk pa chui pulote 20 to 30 minutes duration nang ji breastfeeding bang so that mane also la duita types of milk ta long full milk ta long po hind milk ta long po judi also han ka pa chu pine 5 minutes pa 10 minutes vet pulote la matro lang kang it si me chot po also bang the the lo la si also han growth pa development ku ke nang ji pulote itum ba energy ki pi bang ke a fit si ke bang ji la si 20 to 30 minutes I hina sai chu po la son that pen ako next sai ta hinta 20 to 30 minutes La son si every 2 to 3 hourly, minimum 8 times in 24 hours.
1: Chirolo doctor, la anpatir mi pa nangli than pon pon. Tangti nangli mihet pulo, cheng si ni ni ni thom apan apaya tumbang chulang awide tahay po. La bang so pike o sumara tumbang kang chirdo gogji. La so dake la bang so sumara apan ko son ben si kipang krang po mamati kipidun po.
0: La ni ni ni thom bang we dat tang ho. Pulo te ni tumbang ke judi hospital.

0: Tulaya chulang ke room temperature pulote nona son kapang ok al din ke 2 to 3 hours na pena BCB bedat si ke meji kang sama din pulote 4 hours anta bimi room temperature long la pen ke freezer long si ke bi pulote 6 to 8 hours bimi inke freezer do freezer long ta deep freezer long si ke bi pulote 3 to 6 months an bimi
1: tangte maniu so apai chulang ke chun idet la puson da doma
0: Do mo het ki puson exi ke alta ve pin pen ke jot mo latum ke chu tek the lo. Secondly, pini anatomical defect cleft lip, cleft palate puno latum bang han siksak o ke chu lahai tum pan bang ke pacho nang kok po samus bati samus pen pusitame latum bang ke direct chu tek the lang ba alta compic lang pulote tube feeding pupunitum tube bang thon po asoso tube thon si la so tube long si Julang bang people.
1: Chulolo, kinang salam bachini pon thei pon. Tangte osomar pan ko anarta si chulang ki pia bang kang ton iknang po.
0: Osomar pan kajot mo pen within 0.5 to 1 hour pen cheng lock pen 6 months anke exclusive breastfeeding. La 6 months anke thang tapinang ni lang an tapinang ni atema chulang along si almost 80% bake lang si do 80 to 85% ke lang la si extra lang ta pinang ne la pen ke ladak ang ton ke nang ji gutte nutrients sob carbohydrates protein fats pen cheng lo ke dak si do la plo vitamins minerals mono la si extra a whole move ke pinang ne lo 6 months ke men tu ne oskong el so dat tang ho pulote osomal so dat pulote la sahut bang do vai bang pime do vai pen bahere pini lang tang ho pini an sangat duk tang ho ba chai nong ga khil tang ho la hai bang ke thang ta pinang ne lo la ke 6 months an lo 6 months of fit bang ke oso ki theji pan ke extra complementary food pu la bang pit nang po pang cheng nang po ke pacho pang cheng nang po ke pacho an ke pacho pang cheng lo pule chulang bang kapachu bang stop check pu kali chulang kapachu ke 2 years an bivek nang ji
1: tangte osomara tum aphan penangana tum ahi eddo koklo pupo lang pida de ti lang vet de ti la so bang me ma hing no lo lang de thani chima
0: aha it ke do pen lang ke ve thek long lo ili tumang bong thek long prai thek long si ke ong la sila bang ke klem kle dat si ke meji athema non he jong ni ligi pu son la chu lang along si 80 to 85% ke lang si lang la dake la dak si la an lang e dolo plote extra lang ki pi ke thang ali avil a ko lang ki pi ke oso digestion e lang thang ta pi pi da si me a pok ke matro chu lang phan si la soma pok ke immature lang matro breast milk si digest on chot lang la si 6 months an ke thang ta pinang ni
1: tangte usumara pae tum usumok chuka khut ku pipia ke 6 sak ma ke sodol nang li thanchi ma
0: apai tum usumok chuka khut ka 6 sak thai kam long tum mohera che thana son chule ke long e si lo la depend do la nipples problem acha ka pai tum thek dam long lo flap nipple tang ho ba invalted nipple bang alo chilu chok depen ke crack nipple bang a mek do kok ma something hang set thek ram long chi tum depen mastitis to breast abscess to la pan puke la chepa joki pulote ke cheng chulang pang cheng da prang nang ji depen ke apora pol pen pachu nang ji la pen ke ajo pachu nang ji analo tum thek ram long lo analo pachu po ajo ke pachu che da ta thek ram long long tum la si ajo ta pachu len nang ji so phan bang la hai ke so thek ram long ji tum la mok chu ka o so mara pai
1: tang te doctor ke pa jut si nang li chulang ke pi bom apai ma te mok chu ka o so mara apai tum phan nang li hin ben ko pi ni ke than ka pachini kang tung son do ma
0: mok chu ka o so mara pai phan ba apai phan cho che lo whole family phan si ni li pudam po je mok chu ka o so mara pai tum already stress long si do not ko so che lang nang ji la pen ke mok lang ka ve that a son ta chi feel ji ba mok lang kom pi ka son ta chi feel ji la se main ke emotional support la support bang nang pi family support ke nang vek ji la pen ke kai ta encourage nang ji madal phan je thang the nang thek ji nang un ji la son bang encourage nang ji la pen ke mok lang se ta me wang ji kom re do ji mo het ni ligi pu son 3 to 4 days a phit si ke cheng si a pai tum bang ke wang ji la son thot si che klo e chon a bang ke kom re ke wang ta thek long ji inta la so phit lo pulo te la bang e normally wang po inta je kom re ti ni ke wang pu